ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmupa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.